0: Kopa jos la. Ko pa ka te ki la. Yo wè sa ou ta fè. Mais sa bon nou ko pa ka ka pase la. Mwen de chak gri moun ki la lume telefon yo. Lume telefon yo pou mwen pou chèche foufoun. Tout moun ki la rale telefon yo. Lume telefon yo. Chèche foufoun pou mwen. Lume telefon yo tout moun ki la. Lume telefon yo. Lume.
1: Lui met téléphone.

Yosim, Opech pat jan fete. Se jodi a Opech a fete. Mais se bon nan foufoun nan bal la. Nou pa wèl men mwen foufoun. Se mwen kwa di nou sa foufoun a regle nan bal la. Se te kwan koutan, foufoun a fete. Moun Opech an woyo. Mais se mwen kwa di nou sa foufoun a fè nan bal la. Ouè sa? Ouè sa? Meni, meni, meni, meni. Ouè sa? Meni, meni, meni. Gade, gade, gade, gade, gade. Gade, fufu, tapé, danse, nan fond la.